0: Ang maruso pa, Piyulyo. Kamusta tingnan marang sinamo ko yung hindi yan ikarekla?
1: Rin na pantaro dalo. Ako
0: yung kiniyan.
1: Mong tansa ng kani.
0: Pun kambuk sujun, no. Menggugek ngenteni liyan nilo ya ikarekla.
1: Rinopan cegah tada dalu datan tu rasa sot nandang kuncono datan pena datan senak membentu Neleng nangisang ratno. Di

Menjenengan lakon candhaipun nggih kagem njenengan. Wanda lakon citra. Nanti garapan enyar. Soul Blues Jaipong.